Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kain! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!